0: 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeyas Infinity Ads and Print. Parinig na sa Pajeyas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeyas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeyas Infinity Ads and Print.
1: 94 days before Christmas. Simulan na mag-ipon para sa mga inaanak. Kasama niyo mag-iipon ng Good Vibes. Ang

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: ZV99.9. It is now 8:50 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Teka lang ah, hinahanap ko yung effects. Bakit gano'n? Anyway, 94 days before Christmas. Nako, eto na sa lahat mga ka-vibes natin na unti-unti nang lumalapit ang Kapaskuhan. Pero syempre, bago natin na i-celebrate ang Christmas, abay meron tayong isang pagtitipon na gaganapin. Itong darating na September 25, 26 at 27. O, 2 days na lang. Ano tong 2 days na lang? 2 days na lang. Anihana Festival na! O, diba? Nako, magkakasama-sama na naman po tayong mga ka-vibes, no? Sa may Lubo, Batangas, sa munisipalidad po ng Lubo, Batangas, para saksayan ang naggagandahan at napakasayang Anihana Festival. O, diba? Anyway, para bigyan tayo ng pasilip tungkol sa Anihana Festival, mga ka-vibes. Eto na, para bigyan tayo ng linaw sa pinagmulan ng Anihana Festival. Ito, makakasama po natin mula po sa munisipalidad ng Lubo, Batangas, ang kanilang municipal engineer na si Engineer Sunny Adoyo at ang kanilang municipal planning and development coordinator, Engineer Cynthia Maranan. Magandang umaga po, Engineer Sunny at Engineer Cynthia. Yon. Yon. Totoo. Nako, good vibes na good vibes. Talagang pinaghandaan ni Engineer Sunny at saka ni Engineer Cynthia itong kanilang exposure. Kanilang interview. Tignan nyo naman, alam nyo sa mga ka-vibes namin, live na live po kami sa Facebook. Sa sobrang paghahanda po nila, sila po ngayon ay naka-speaker pa. Dinig sa buong munisipalidad. De, joke lang naman. Pero magandang umaga po, Engineer Sunny at Engineer Cynthia. Yan. Kamusta po ang inyong umaga bago tayo dumiretso sa ating pag-uusapang Anihan Festival, Engineer. Kamusta po ang inyong umaga? Kamusta po ang inyong gising? Lalo na't papalapit na ang Anihan Festival.
1: Hindi naman, excited na kami para sa darating na celebration ng 150th anniversary ng Bayan ng Lubo na kung saan gaganapin ang Anihan Festival.
0: 155th founding anniversary. Biruin mo yun. Ganun nakatagal. 155 years. Ngayon, Engineer Sunny and Engineer Cynthia, gusto kong malaman eh. Kasi ako, interested akong malaman itong Anihan Festival. Kwentuhan niyo naman po kami, Engineer Sunny, Engineer Cynthia. Kailan ba ang unang beses na ipinagdiriwang itong Anihan Festival sa munisipalidad ng Lubo? At ano yung pangunahing dahilan nito? Bakit ito isinagawa?
1: Okay, DJ Kiko, actually bago nagkaroon ng Anihan Festival, na-discover ang founding date ng Bayan ng Lubo noong September 27,

0: wedding anniversary celebration. And from that, after 7 years, nabuo yung Anihan Festival. That is
1: 1999.
2: Yun. Biro inyo ganun nakatagal, no, ang Anihan Festival. But bago tayo po mag-proceed, Engineer Cynthia and Engineer Sunny, magre-request lang po si Kiko Baraco. Baka po kayo ay may mga kasamang Gen Z dyan. Baka pwede po nating pakinaan ng konti yung speaker at nag-feedback lang po tayo sa ere. Ayan, magre-request lang si Kiko. Konting lambing lang naman. Baka pwede po nating hinaan. Ayan. But anyway, ito Engineer Sunny and Engineer Cynthia. Bakit naman po Anihan ang naging pangalan nitong festival? Ano ba yung history behind it? Para makilala tong munisipalidad ng Lobo sa Anihan Festival.
3: From the word po Ani, ibig sabihin pagtuha. Pagtuha ng mga bunga mula sa ating mga sinaka. Ito rin po, ay isang panahon kung saan ang mga magsasaka ay inaani o pinukuha yung kanilang mga bunga na kanilang mga pinasirapan. Ito, at ito rin po ay isang pasasalamat lalong-lalo na sa Panginoon at sa ating patrong San Miguel Altamir. Kaya Anihan, ibig sabihin pagpupuri o pasasalamat sa ating mga ani.
2: Ayun. Pagbibigay pasalamat.
0: In addition, DJ Kiko, itong September, ito yung season kung saan nag-harvest yung ating mga pagsasaka. Lalo na atis, uday, kasi rainy season ngayon at ito yung harvest time. Kaya tama-tama yung word na anihan para magandang sa festival.
2: Ayun. So ito yung season ng atis. No? Itong at September.
0: Yes.
2: Hindi ako naniniwala hanggat walang pinapadala. Hindi. Sige po, Ma'am Cynthia. Sige po. Ano po yung sasabihin niyo, ma'am?
3: Ang festival po is sina-celebrate from September 24 to 29. Kasi ang September 29, siya po ang feast ng aming patron na St. Michael the
2: Okay, so ano to, no? Basically, itong Anihan Festival ay pasasalamat sa patron natin na si San Miguel Arcangel at bilang pasasalamat na rin sa masaganang ani. Kaya siya Anihan Festival. Ayan. Ngayon, Engineer Sunny and Engineer Cynthia, kung pagbabatayan po ang konsepto nito, ang Anihan Festival ay celebration ng, sabi natin kanina, bountiful harvest, no? Ano ang nais nitong ipaalala sa mga residente tungkol sa kahalagahan ng agrikultura?
3: Ito

0: na magsasaka sa kanilang pagpapawis, kung paano sila naging hirap sa kainitan ng araw, sa kanilang pagtatanim, sa pangingisda, yun po sir.
1: Ayun.
2: Dahil ang bayan ng Lobo is an agricultural municipality, ang pangunahing produkto namin ay nagmula sa bukid at saka sa dagat. 10 coastal barangays at saka 16 na mountainous barangay.
1: Ayun. Ngayon, bukod po sa celebration ng harvest o ani, no? Paano po naging bahagi ng Anihan Festival yung kultura, yung tradisyon at pagkakakilanlan ng bawat barangay?
0: Of course po, sir, sa pag-celebrate natin ang Anihan Festival, nandun yung ating kultura at tradisyon, kung paano sinasaliwan ng sayaw ng mga participants ng Anihan Festival o ang ritual, kung paano ang pagtatanim. Kumbaga po, ang kanilang pagsayaw is pinapakita nila kung paano ang paraan ng mga magsasaka ng pagtatanim, pag-aani po ng kanilang mga produkto.
1: Ayun, ma'am, engineer.

0: Last
1: movie game ko. Ayun na. Ma'am, ano ang mga dating ano, parte ng Anihan Festival na hanggang ngayon eh ginagawa pa rin natin?
0: Same pa rin yung ritual, masasayang-sayaw, kung saan na po kinakikita yung kultura at tradisyon ng pagsasaka.
1: Mm-mm.
0: Ang nanatili pong pag-contact ng Anihan Festival is, kumbaga, yung kanilang mga costume is meron pa rin po part ng mga indigenous materials o yari doon sa mga produkto kung saan meron ang lugo. Ano po?
1: Yun.
0: And part din po ng Anihan Festival, yung pag-promote ng mga produkto ng bawat barangay through float competition. Meron din po tayong agri-fair na kung saan taon-taon po ito ay part ng founding anniversary po ng Lugo.
1: Ayun. Ma'am, isa sa pinaka, or Engineer Cynthia, no, isa sa pinaka-aabangan ng mga tao tuwing Anihan Festival ay yung street dancing competition. Kailan po ba ito nagsimulang ilagay o isama sa Anihan Festival at bakit street dance ang naisipan?
0: Street dancing po kasi, kumbaga, yung nga pong ritual na nabanggit ko kanina, sa salo ng mga masasayang tugtugin at sayaw, na ipakikita po ng mga bata kung paano po talaga yung way ng pagsasaka ng mga Lugueño. Ano po? Ngayon po, itong Anihan Festival, before po, noong 1999, noong mga unang taon, may kanya-kanya lang po silang tugtugin na masasaya. Ano po?
1: Mm-hmm.
0: Pero dumating po ang time sa panahon ni Mayor, Honorable Mayor Dojo Sora Manalo, nagkaroon na po ng sariling ritmo na tugtugin. Na ang mismong pamagat po ng awitin is Anihan Festival mismo.
1: Ayun. Ma'am, sa inyong experience, ito follow-up question ko lang to, no? Sa inyong personal experience dito sa Anihan Festival, ano yung para sa inyo yung pinaka-memorable na hindi nyo malilimutan sa pagse-celebrate natin ng Anihan Festival?
0: Sa akin pong experience, ako po ay 20, almost 25 years na po dito sa bayan ng Lugo na, sa munisipyo ng Lugo na nagtatrabaho. Sa pagse-celebrate po ng Anihan Festival, yung masayang pagsayaw ng mga bata, kahit sila ay pagod na pagod sa pagpa-practice, sa pag-e-ensayo, nandun pa rin yung eagerness nila na malaman kung ano ang kahalagahan ng pagsasaka, kung paano ipakita nila ang kultura ng mga
1: Lugueño. So, kumbaga na-witness nyo, no, yung kanilang pagsusumikap, yung determination nila, no, at saka yung kagalingan nila, yung mga talent nila,
0: yes,
1: no, sa pamamagitan nitong Anihan Festival. Ngayon na Engineer Sunny and Engineer Cynthia, sa panahon ngayon na napakabilis na pong magbago ng lifestyle ng mga tao, iba na rin minsan yung taste. Bakit mahalagang dapat panatilihin natin yung ganitong klaseng agricultural festival?
0: Sa panahon po ngayon, lalo na ang social media, ano po? Always ang mga bata, hawak lang pagkakagising sa umaga, hawak ang cellphone.
1: Yes, correct.
0: Na agad nanonood ng ano. So, napakahalaga po ng pagsiselebrate ng ating Anihan Festival para po ang mga bata, kahit maliliit pa sila, alam nila kung ano ang kahalagahan ng kultura ng isang Lugueño. Ano po? Kumbaga, para aware sila kung anong kahalagahan ng mga magsasaka, kung wala sila, walang makakain ng mga tao, ganun po.
1: Ayun. Kayo, Engineer Sunny, sa palagay ninyo, sa ganun nga, sa mabilis na pagbabago ng lifestyle at taste ng mga tao ngayon, bakit mahalagang dapat pinapanatili nating i-celebrate itong agricultural festival, particularly itong Anihan Festival?
2: Una-una nga, kaya nagkataon na ang founding anniversary namin ay nag-fall ng September at kung saan din ito sineselebrate ang kapistahan ng aming mahal na patron. Ito ay isa rin paalala sa mga susunod pa rin henerasyon, mga kabataan ngayon, na ang biyaya ng agrikultura ay mula sa ating Panginoon. At hindi dapat natin kalimutan na magpasalamat at magbigay ng kaukulang pagbabalik tanaw sa mga kabutihan na ginawa ng ating Panginoon sa lahat ng mga mamamayan.

0: Ayun. Ito din ang gusto pintal ng mga namumuno dito sa bayan ng Lubo,
1: mm-mm,
0: na ang kaunlaran ay hindi makakamtan at pang sariling kakayahan lang. Laging tayo ay nakasalalay din sa pagtutulong-tulong ng mga mamamayan, mm-hmm, maging kabataan, mga nakapatandaan, at higit yung pananampalataya sa Diyos.
1: Iyon. Alam mo, napakaganda ng ganong mensahe, no, yung sinabi ni Engineer Sunny. Kumbaga, in short, be grateful, no, kaya natin dapat kaya natin to sina-celebrate, be grateful for all the blessings that we receive, no, kasi yung simpleng ani, no, yung simpleng bunga ng produkto ng ating munisipalidad, no, ay isang biyaya, no, mula sa itaas na dapat nating pinagpapasalamat, which is dapat matutunan din ng mga kabataan ngayon, no, kasi yes, Engineer Cynthia, ma'am.
2: Yes po. Bukod po doon, ang agriculture din po is makakatulong kung paano natin mapapangalagaan ang ating kalikasan.
1: Yes, correct. Isa pa yon, yes, di ba? Kung baga, maituturo natin sa mga kabataan sa pamamagitan ng ganitong festival kung gaano ba kahalaga ang agricultural products, ang agricultural business at ang kalikasan. No? Para stang sa ganon, matutunan nila paano to i-handle ng tama. No, lalo na ngayon, napakadami ng technology. Anyway, Engineer Sunny and Engineer Cynthia, para naman sa mga kabataan na first time mawi-witness itong Anihan Festival, ano ang para sa inyo, ano ang mahalagang dapat nilang malaman tungkol sa kasaysayan nito, 'di ba, bago sila maki-celebrate?
0: Thank you, DJ Vito. Ito rin isang magandang pagkakataon na maipaabot namin sa mga kabataan,
1: mm,
0: na ang pagse-celebrate ng Anihan Festival ay hindi lang pagsasaya. Hindi lang pagpapakita ng mga kakayahan ng mga kabataan, kundi dito ay gustong ikintal din sa isipan ng mga kabataan na yung pagpapahalaga nga sa yung sinabi ni Engineer Cynthia, mm-hmm, doon sa kalikasan, ano,
1: mm-hmm,
0: at isa pa yung ito rin yung time na abalikan yung pinagmulan ng bayan ng Lubo.
1: Yun.
0: Yung mga nauna na nanungkulan, mm-hmm, na alalahanin na kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi tumitindig na isang malaya at maunlad na bayan, itong bayan ng Lubo. Kaya it's remembering din, reckoning, at saka pagbabalik tanaw at recommitment para sa patuloy na pagunlad ng bayan ng Lubo.
1: Yun. Kayo, ma'am, Engineer Cynthia, ano po ba ang dapat na malaman ng mga kabataang first time na makakaranas nitong Anihan Festival?
2: Yes po. Sa bawat ritual po o tugtog na kanilang sinasayawan,
1: mm,
2: through Anihan Festival, malaman nila kung ano yung tradisyon talaga ng isang Lubuenyo. Kung paano nga po ipinakikita ng isang mga magsasaka ang kanilang pagod, hirap, upang mapaunlad ang mga ani, magkaroon ng maraming ani o produkto, may sapat na pagkain ng bayan ng Lubo at para sa kaunlaran ng buong Lubo.
1: Ayan. Ito kanina tinanong ko si Ma'am Cynthia or Engineer Cynthia ng kanyang personal experience. Ito gusto ko tanungin si Sir, si Engineer Sunny naman. Sa inyong personal experience, Engineer Sunny, ano yung pinaka-memorable sa inyo na part ng Anihan Festival na hindi nyo malilimutan?
0: Siguro yung mag-celebrate kami ng almost 9 days.
1: 9 days?
0: Every day, iba't iba yung mga activity,
1: mm-hmm,
0: na kumbaga, hindi namin nararamdaman yung pagod during, mm-hmm, the celebration.
1: Mm-hmm.
0: But right after, doon pa lang namin naramdaman yung pagod.
1: Dahil pagtapos na.
0: Dahil sa success, yung cooperation ng mga iba't ibang barangay, ng DepEd, yung mga, mm-hmm, estudyante, ay hindi namin nakita na ramdaman na yung pagod.
1: Mm-hmm.
0: After pa lang yung 9 days. So, mm-hmm. Kaya yung nag-start yung Anihan Festival, doon nangyari yun.
1: Na-curious ako, Engineer Sunny, bakit 9 days nang nangyari yun? Bakit naisipan na 9 days? That's more than a week. Diba? Mahigit isang linggo yun. Ano ang mga naging, kwentuhan niya naman kami, ano yung naging activity noon, program noon, nung 9 days na yun? Kahit gist lang, kahit konti lang.
0: Marami kasing everyday, iba-iba yung activity. Katulad na nabanggit kanina, may mga cultural nights.
1: Mm-hmm.
0: Merong tinatawag na doon sa mga estudyante.
2: Mm-hmm.
0: Yung search for Miss Lobo.
2: Nagkaroon pa rin ng cheering.
0: May cheering competition din.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung agri-fair. Tapos merong may mga coverage kasi yung mga national TV. Na kung saan pinipicture yung mga pagluluto.
1: Okay. Yung,
0: tapos may mga crispy pa rin sa mga estudyante.
1: Elementary.
0: Kaya punong-puno ng activity. Yung siyang araw na yun.
2: Actually, DJ Kiko,
1: yes.
2: From the start na ako'y napasok sa Lobo, our office ay lagi kong physical arrangement. Kaya yung pagod from September 1 to hanggang po sa last day ng celebration nasa aming lahat. Though pagod na pagod kami, pero masaya kami sa nagiging output po ng Anihan Festival.
1: Ayun. Kaya nga ano eh, no? Talagang alam nyo yung 9 days na yun, nai-imagine ko na siya ngayon, no? Kung gaano siya ka-festive that time, no? Talagang from day one, talagang siguro kung iisipin ko ngayon or i-imagining ko ngayon, kasi ngayon, tatlong araw lang ang Anihan Festival, pero that day na 9 days talaga, yung program tuloy-tuloy, yung activities tuloy-tuloy, parang hindi ako mananawa na pumunta sa Anihan Festival that time, no? Kasi very festive. Yes. Parang kumbaga kahit...
0: Kasi yung mga celebration namin, meron pluvial, meron sa dagat, meron sa bukid, meron din dito sa Kabayanan.
1: Ayun.
0: Kaya iba-ibang mga activity at masasaya yung mga activity.
1: Ayun. Anyway, Engineer Sunny and Engineer Cynthia, baka meron kayong gustong pasalamatan, gusto nyong i-shout out, and of course, huling mensahe para sa inyong mga kababayan sa munisipalidad ng Lobo. Itong darating na Anihan Festival. Go ahead po.
2: Una po is nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at sa Patrong San Miguel Arcangel kasi lagi kami ligtas lalo na sa bagyo. Kumbaga hindi niya kami pinahihintulutan na mapahama. Nakakaroon man ng mga sakuna, mga life lang. So maraming salamat siyempre sa St. Michael the Archangel. Manood po kayo ng Anihan Festival ngayong from September 25 to 2027. Ano po? Abangan niyo po ang aming mga palabas. Kayo po ay masisiyahan lahat. Maraming salamat po.
0: At nagpapasalamat din kami din dito sa mga bumubuo ng mga committees na naghanda para sa 3-day celebration maikli man, pero sinisiguro namin na buo, masaya itong 3 days na ito. No? Kaya thank you sa mga chairman ng iba't ibang mga committees, sa DepEd na kung saan ay kasama namin lagi sila, at sa 26 barangays.
2: And of course, sa aking po mga sponsors, hindi namin po kayo malilimutan kasi kumbaga, malaking tulong po yung inyong mga ipinagkakaloob.
1: Yun. Yan ha, so mga kabayos natin, iniimbitahan po kayo.
0: Thank
1: you sa GB99. Yun. Walang ano man po. At maraming salamat din na Engineer Sunny and Engineer Cynthia dahil kahapon lang to kinonfirm. Kahapon lang yung confirmation ng attendance.
2: Ito po na natin sa partner namin sa celebration na to. Ano po?
1: Yes po. Nakapupunta
2: so,
1: kami dyan.
2: Thank you so much po.
1: Yes.
2: Maraming salamat.
1: Ayan. Iniimbitahan po namin ang lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa mga oras na to. Online, on air man yan. No? Kung nasan man kayo nakikinig. From September 25, 26, and 27, tatlong araw ng festive celebration ng Anihan Festival. Diba? Hatid sa atin yan, of course, ng munisipalidad ng Lobo, Batangas. Anyway, maraming salamat, Engineer Sunny and Engineer Cynthia. no, sa pagpapaunlaka sa unang araw ng ating interview. Huwag kayong mag-alala, kababes. Hanggang Webes pa itong pag-uusapan natin. Unang araw pa lang ito. Diba? Unang araw pa lang ang pinag-usapan pa lang natin ay kasaysayan ng Anihan Festival. At marami pa tayong, marami pa kayong dapat abangan, no, sa mga susunod na araw, bukas at sa Webes. At siyempre, gusto ko na rin imbitahan, no, or i-announce to, no, sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig. Sa darating pong September 25, makikigulo, makikisaya, makikifiesta po sa Anihan Festival si Kiko Barako. Nandiyan po ako mismo sa munisipalidad ng Lobo. Makikiwitness ako ng pagdiriwang ng Anihan Festival 2026, di ba?
0: Actually, nakatingin ka na, Atis.
1: Sana, sana. Alam mo, engineer, recorded tong interview. Babalikan ko to. Actually, ako yung ano eh, yung katanong ko kanina, ako yung kabataan na unang makaka-witness ng Anihan Festival. Kasi first time kong mawi-witness, no? Itong Anihan Festival. Anyway, again, maraming salamat, engineer Sunny Adoyo and engineer Cynthia Maranan, ang ating municipal engineer at ang ating municipal planning and development coordinator ng municipalidad po ng Lobo. Anyway, sa lahat ng mga kabibes natin,
2: thank you po.
1: Yan. Sa lahat po ng mga kabibes natin, no, na nakikinig, again, manatili po kayong nakatutok at nakikinig sa GV99.9 para sa iba pang update at pag-uusapan natin tungkol dito sa Anihan Festival. Sa ngayon, mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakasama sa kwentuhan ngayong umaga. Oras natin na 30 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, na papakinggan nyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang ating GB Primer Anihan Festival. Ito na ang kanta ni Olivia Rodrigo, All I Want. Parang ako yan. All I Want is to attend Anihan Festival.

0: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Kapili nga nito.
8: Ang mahal naman. 20 na lang.
9: Kapili nga nito.
10: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Rexino Forte!
12: Mabilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexino Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
15: Tol, baiga, bigyan kita ng isang milyon.
14: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
15: Pero, isang milyong suntok.
14: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
15: Ayaw ko na.
16: Hala, joke pala yun.
17: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
18: Ay, opo, Mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
13: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
16: Bongga!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
16: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
13: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
19: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
13: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
20: Just in! Hindi ka nagkakamali! Happy birthday, DJ Robbie! Hindi yan maling akala! 24 years old ka na!

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
9: Yes, yes, yes, yes, mga ka-vibes, hindi kayo nagkakamali ng dinig. Dahil naman na mula kaninang umaga pa nagsasalita si Kiko Barako. Kanina pa po umagang GV Balita Express pa lang, nagsasalita na po ako. At kaninang alas 9 ay napakinggan niyo ulit ako para sa isang interview namin, no, sa munisipalidad ng Lobo. Tungkol po yun sa Anihana Festival. But this time around, mga ka-vibes, eto na. Mula sa usapang festival, usapang seryoso muna tayo, mga ka-vibes, dahil ngayong araw ay bibigyan tayo ng ating special na bisita ng mga usapin na tungkol sa hindi kaaya-ayang gawain ng ilan sa atin, ang pang-i-scam, diba? Ang panlalamang sa kapwa, diba? Kaya naman ako sa mga ka-vibes namin na nakikinig dito sa GV 99.9, Your Good Vibes, ay nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ngayong araw nga, ngayong umaga, oras natin, 12 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, mga ka-vibes, ay sasamahan po tayo mula sa NTC Region 4A para pag-usapan ang tungkol sa scam. Ano ba ang kalagayan ng ating digital world ngayon? Para bigyan tayo ng linaw tungkol sa usapin ng scam, makakasama po natin si Attorney Kim Brukal, ang Attorney 3 ng NTC Region 4A. Magandang umaga po, Attorney Kim.
10: Magandang umaga po sa ating mga ka-vibes at sa inyo po, sir.
9: Ayun. Attorney Kim, bago tayo pumunta sa ating usapin dito sa usaping scam, can you tell us something about itong tinatawag nating IMSI Catcher Threats?
10: Yes, sir. Ito pong IMSI Catcher or you. Yung International Mobile Subscriber Identity Catcher ay isa po siyang fake cell tower na ginagamit ng mga cyber criminal para makakonect po ang ating mga cellphone sa kanilang device sa halip na sa tunay na network ng isang telco.
9: So itong IMSI na ito, kumbaga ang kinukuha, ang tinatarget nito yung mga mobile phones.
10: Yes, sir. Ng mga biktima.
9: So, gaano po kadelikado ito, Attorney Kim? Kung ganong kinoconnect nila ito sa mga cellphone ng biktima?
10: Ito po, sir, ay delikado dahil mukhang legitimate message po ang ating matatanggap galing sa bangko, gobyerno, or sa isang telco. At kadalasan, ito po ay walang cellphone number or kahit anong numero na makikita. Minsan pa nga po ay pangalan pa ng isang mismong bangko ang isang sender na may kasama po siyang link na maaaring magnakaw po ng

0: maglagay roon ng malicious link or manghikayat na magbigay ka or tayo ng ating personal information.
1: Yun na. Meron tayong tinatawag, attorney, na over-the-top platforms, yung OTT. Hindi OTP, kasi yung OTP, one-time password yun. OTT, over-the-top platforms. Ano naman itong tinatawag nating OTT?
0: Ito naman po, sir, na over-the-top platforms or yung OTT ay mga internet-based po siya na messaging at saka calling apps na hindi dumadaan sa traditional SMS system ng telco. Ang halimbawa or ang katulad po nito ay ang ating kadalasang ginagamit, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, at saka po Viber. Kaya ito tinawag po na over the top dahil gumagamit ito ng internet data sa halip na regular na load para sa text or tawag.
1: Para makakonekta sila sa mga biktima. Para
0: yes,
1: makapag-message
0: po,
1: sila. Ngayon, paano ginagamit itong OTT ng mga scammer? Paano nila sinasamantala?
0: Gamit po itong mga OTT platforms na nabanggit ko kanina, ang malicious individuals po ay nagpapanggap sila bilang opisyal ng gobyerno. Minsan ay police or investigador, bank representative, minsan ay HR officer ng inyong kumpanya, or kadalasan din ay kilalang tao or iyong kaibigan. At po, sila po ay gamit ito, gumagamit din sila ng mga peking profile picture, peking ID, video call na scripted, at minsan ay urgent na tono na sinasabing may kaso ka or naka-hold ang iyong account. At yes po.
1: Sige, attorney, go ahead, attorney.
0: At meron din po tayong nauuso ngayon na mga AI-generated voice messages na sila po ay nanghihingi kadalasan ng ating OTP, valid ID, bank details, at minsan ay hinihingan nila tayo ng bayad via e-wallet katulad ng GCash, Paymaya, or minsan po ay through remittance.
1: Nabanggit mo, attorney, na itong OTP ay through internet.
0: Yes po.
1: So, ibig sabihin, nakukuha nila yung data ng mga bibiktimahin nila na kumukonnect din sa internet.
0: Yes kasama po. Once dito na i-click po nyo yung link.
1: Kasama dito yung mga public wifi ba?
0: Yes po. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-connect po sa mga public wifi na hindi natin alam kung legitimate ba talaga siya na public wifi.
1: Kasi baka mamaya ginawa nila yon para makapanghikayat no ng biktima.
0: Yes po, tama po yun.
1: Ito, attorney, ano naman ang kaukulang parusa sa mga ganitong scammer? Halimbawa, nahuli. No? Ano po yung sinasampa nating kaso dito sa mga scammer na to pag nahuli sila?
0: Depende po, sir, kung paano po o saan platform po nila. Pwede po natin silang kasuhan under ng ating cybercrime law. Depende po sa magiging assessment kung ano po ang degree at kung ano po ang naging damage doon po sa taong na scam nila.
1: Okay. Ngayon, attorney, paano naman ito sa lahat ng mga nakikinig? I'm sure may mga interesado rito na gustong protektahan yung sarili nila. Paano mapoprotektahan ang sarili sa mga gantong scam? Meron bang mga red flag na dapat tignan na para maiwasan yung mabiktima ng scam?
0: Simple lang po ang dapat nating gawin. Huwag po tayo basta-basta mag-click ng link mula sa hindi verified na source. At huwag basta natin ibigay ang ating OTP kahit kanino. Palagi nating i-check ang mismong official website. Maaari natin itong i-type manually sa browser. At huwag tayo basta maniniwala sa video call or chat na nagpapakilalang official. At higit po sa lahat, maaari natin itong i-report agad sa mga sumusunod na official channel ng NTC sa complaint link sa www.ntc.gov.ph. Maaari rin silang mag-email sa contratechscam@ntc.gov.ph or sa consumer@ntc.gov.ph. Or pwede rin po silang tumawag sa aming 24/7 consumer hotline 1682 at sa mga sumusunod na numero

0: 0-8920-4464-8926-7722 at 8921-3251. At para naman po sa aming tanggapan dito po sa Region 4A, maaari po silang tumawag sa aming telepono with the area code 043-723-2495 mula alas 7 po ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Webes po.
1: Attorney, meron bang official social media page din ang NTC Region 4A kung saan na pwede rin silang makakuha ng mga information na binigay natin?
0: Yes po. Meron po kaming Facebook account, NTC 4A Calabarzon. Maaari po nilang isearch yun sa Facebook.
1: Ayun. Ito na lang, huling katanungan na lang, attorney, no? Ano po ang mahalagang paalala, mensahe natin sa publiko para sa mga ganitong usapin, no, sa mga scam?
0: Yes po, palagi po nating pinapalahanan ang publiko na maging maingat po tayo sa ating mga nakikita at mga nagiging transaction online. Ang mga legitimate government agencies at bangko po ay hindi kailanman hihingi ng ating OTP, PIN or password sa chat or sa text message. Kaya kung meron po tayong mga transaction na nagre-require ng ating personal or sensitive information, maaaring makipag-transact personal para po tayo maging secured at saka sigurado.
1: Ayun, no, mahalagang paalala yan, no, sa lahat mga kababayan nating nakikinig. Never, no, na manghihingi po ng personal information, lalong-lalo na po ang OTP, ang kahit na sinong bangko, no, ang kahit na sinong transaction natin. So kung tayo ay katulad sinabi ni Attorney Kim, kung tayo ay naka-receive ng mga ganong mensahe, eh wag basta-basta agad maniniwala, no, mabuting i-verify muna, no, yung mga information dun talaga sa legitimate na bangko o legitimate na online transaction nyo. Anyway, Attorney Kim Brukal, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo, no, bilang magbigay paalala, no, sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon on air and online. At nawa sa lahat mga ka-vibes natin, no, na nandito nakikinig sa ating FB Live at sa ating on air, nawa ay maging paalala ito, no, sa atin, lalo na ngayong papalapit ang Christmas season. Naku, usong-uso ang mga scam, no? Maraming pwedeng mabiktima ng scam. So mag-ingat po tayong lahat. Anyway, again, Attorney Kim, maraming salamat po sa pagbabigay ng inyong oras. At sa mga kababayan naman natin na gustong balikan itong ating usapan tungkol sa scam, no, eh pwede naman dahil may replay naman ng ating Facebook Live anytime, no, pwede niyo bisitahin ang aming Facebook page sa GB99.9 FM. At pwede rin kayong sa lahat ng mga ka-vibes natin, ha, kung merong mga katanungan, pwede kayong mag-message doon sa mga numerong ibinigay ni Attorney Kim Brukal, no, sa NTC Region 4A. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakasama sa makabuluhang usapan ngayong umaga, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban kahit pa sa mga scammer. Ito po si Kiko Barako. At ito po ang ating special segment na pagkikipag-usap sa NTC. Isang paalala po yan mula sa NTC. At ito po ang ating next song sa lahat ng mga scammer dyan. Abay, mag-ingat-ingat kayo. Dahil tandaan nyo, sabi ni Skustakli, meron tayong karma.

0: Bossing!
1: Oy, Bossing! Magandang umaga!
0: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
1: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
0: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
2: Ayoko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
9: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Dito sa GV99.9.
10: Your good vibes.
12: Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GB 99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GB 99.1.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Ito, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 94 days before Christmas. Simulan ng mag-ipon para sa mga inaanak. Kasama niyo mag-iipon ng Good Vibes, ang GV99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Makijam. More music,

0: Pare Gardain! Pare Gardain!
1: Ay, pare Efren! Andiyan ka pala!
0: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
1: Alay, oo naman, pare Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
0: Pero, bulol ka!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun!

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Tol!
1: Oy, Tol!
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Bakit RidePen ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePen ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePen.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
10: Ay, paring dayo, paring dayo.
11: Ah,
10: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
11: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ko.
10: Pero, utang with interest.
12: Oo, ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun.
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
14: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Oh, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
13: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes with DJ.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
4: Uy! Baka Kiko yan!
2: Baka Kiko Barako yan!
5: Kiko! Kiko!
6: Kiko Barako!
7: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
8: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: bola, cara bola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Chico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: anos. GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: Basing, basing!
1: Oo! Oh.
0: Pahig ka, uulan ng bigas?
1: Abay, oo! Para din ako bibili!
0: Pero, nakasako!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opa, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
6: This is GV 99.9, top of the hour news.
7: Magandang hapon mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa GV 99.9. At narito na ang ating top of the hour news. Dr. Fernando Tabora inalaya ng huling misa at panalangin sa detalye ng balita. Sa huling pagkakataon, binigyang pugay si Dr. Fernando Tabora, isa sa mga prominenteng doktor sa lalawigan ng Batangas, ng kanyang pamilya at mga kasamahan ngayong araw ng Martes, Setyembre 22, na ginanap sa Eternal Garden, Lipa City, Batangas. Si Dr. Fernando Tabora ay pumanaw sa edad na 83 nitong Huwebes, Setyembre 17. Nagsilbi siya bilang general at cancer surgeon. Miyembro rin siya ng mga prestihiyosong samahan tulad ng Philippine Medical Association, Lipa City Medical Society at the American College of Surgeons. At kanina nga lamang mga vibes ay inalaya ng misa at mga panalangin si Dr. Tabora sa Metropolitan Cathedral of San Sebastian, Lipa City, Batangas. Kami po sa GV 99.9 ay taos-pusong nakikiramay sa buong pamilya at mga mahal sa buhay ni Dr. Fernando Tabora. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para manatiling GV informed, GV aware at GV updated. At inyong nakasama DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes.
6: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
8: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
9: 94 days before Christmas. Simulan ng mag-ipon para sa mga inaanak. Kasama niyo mag-iipon ng Good Vibes. Ang GV 99.9, your

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan! Sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
8: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: edad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala? Joke pala yun!
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opa, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya dito.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ
5: Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
1: At

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9. Trentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Trentahin na.
2: Trenta.
3: GB99.9.
1: Trentahin na.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
5: Robby!
6: DJ Robby!
7: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
8: This is GV 99.9, your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your

0: GV99.9, your good vibes.
1: 94 days before Christmas. Simulan ng mag-ipon para sa mga inaanak. Kasama niyo mag-iipon ng good vibes. Ang GV99.9.

0: that.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GV99.9,
4: your good vibes.
6: Masaya dito!

Mm-hmm.

0: lomi, gisado, tostado at bihon. Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Boy, di ba ang pera ay nabalik?
3: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
2: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
3: Ha-ha, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
8: Papahuli ka pa ba?

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doc.
2: Mga kabais, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
4: Nasa Southern Luzon ka man.
5: O kahit Metro Manila.
2: Nasa bahay. Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama niyo kami.
6: Dahil ang GV99.9
3: ay nasa online na.
2: At syempre, mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 94 days before Christmas. Simulan na mag-ipon para sa mga inaanak. Kasama niyo mag-iipon ng Good Vibes, ang GV.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Nakaradyo ka pa ba?
10: Iba pag kami.
11: Baka DJ Frankie yan.
12: Baka DJ Frankie yarn.
13: Baka DJ Frankie yan.
14: Baka DJ Frankie yan.
15: DJ Frankie!
16: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
17: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes.

Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Visit them at Malabanan Building, Piburga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hala! Nandito na siya!
4: OMG! Tunay nga!
6: Abay, oo! Natatanaw ko na!
4: Teka, sino ba siya?
7: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
6: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Rico Barako sa programang Siyestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kiko Barako yan?
1: Uy, baka Kiko yan!
2: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok! Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9.

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Ginawa mo pa akong tanga.

0: kalsyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marrako.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes. Oh.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: years na tayo, mga ka-vibes!
1: 30 na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop p

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na palataan.
1: Kayo ay nakatutok sa GV.
7: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
1: Paano palang pagpapatigil sa bullying-bullying?
7: Patuloy ang paglupo.
0: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
1: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
8: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marako.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Good vibes,
1: 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
1: Tol, tol, tol!
2: Uy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayoko na.
4: Hala, joke pala yun?
5: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
6: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
7: mula sa mainit na palitaan.
8: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
9: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
10: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
11: Patuloy ang para sa detalye ng
6: hanggang sa umagandang kwentuhan.
12: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
6: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
13: DJ Frankie
6: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Alright, alright.

0: Ka-vibes, naka-radio ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your...

0: Cheerio. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami.
0: DJ Yam lang sa kalam.
1: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
3: DJ Yam lang sa kalam.
4: Pakijam with DJ Yam.
0: Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yama, Makijams. More music muna tayo.
5: Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes. Take

0: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
1: GV 99.5.